0: Tongue two.
1: Oi.
0: Tongue two.
1: Oi.
0: Tongue two.
1: Oi.
0: Ai ngatakare awinne. Mwatcha tawenyimnye nimure. Munna ponre. We vaneure aupu. Nimure mbawe neve mbawenye mwa. Ngene nyi mwenye mbwakatu na ponre. Mwen varie, yere, vukue, kume, weve, mbwe, devere wambutu. Nimuri mbwa chipoke, wanyimwa mbwa katu mwen na ponye mwa. Ukaweti na ve yue, nimuri nga

0: 当我不及别人不热
1: 但能够有个美国人有啦我的能够没办法的我哎呀我的呀但是为了我但是你我没不知道我也没办法我也没办法我也没办法我也没办法我Ngo noe nuwe poa. Ngo me kantoa e kota ninyi. Ta vite.
0: Ani kinga were poa o kare nyemwa. Nimba mwinge te o poa upo. Na veo nero tue tue. A poa upo. Apa kata mantu kuat, ningu nyemwa.
1: Tinyawa genyura, nimura we.
0: Ningengi, menivyutur, arota wu wenta. Nikinga ngura na vukrome. Nikin yunda kota ninyi, mwata ngwe na yitu kongwa wentai. Arovu we nguma. Ninge yu, mani yumwe, ane yunda ngata genta, ta keiki, ambu atete, ambu mwa ambu aneore.
1: Nimure, ngomwange? Ou reniora. Gome vene vane ou goma. Ou kouya.
0: Vengi mwa ou koui. Mwa e pruchere. Animure nga tere ta ntekou. Kondekou ya kwenye.